0: You're listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pakikinig!

ya mudirama khala ka tlaso masuani manna dilela go tsa ke nna le le tsati ya ke sa roga se ke roga tlaso kwana ke lo kgile so tla mo go go mo go go ma ngwele ka bana go meso manna ka na thoba ka na go se ya kae ya ke sa nna bana mangwe tsana go dile ntse ba go iphetho tse motho a mo tsa lo ra go iphetho tswa mo ye se mane ke tsi ke ya ke ditla ya